621 ha e sikete na 0.5 na so gusu a wutie arishima ma ya mobi bia ache sa so mo bia kwaba eba e fede kese so ana ebinada our forefathers left us bonya chibosu otosu nsia e

0: chese ministry no e chese nke si no wo mo twentwa suka kala mo tsebe de ku na afei wo mo nyina mbogbo ho no mbogbo ho ewia de besie bia no wo mo de ho asema ba betu gana fo nyina so enim tenei se wo kofo ka na do benim ka se han wo ji utekwa na sempo ade aka bu dada no ho a eya mentua wa utua ene wa ngasa ujidire jinti onto so mba ba bonte na afei wo mo de de ho ba betu dwane de wo mo nya enye 20% yinte ya bema
1: minister na ke adie jira so se se ni eye na papa na wiye na aduma ye kwa enso enye se ni bu afu ye se mo na mo de na wa bonte se mo amode mo pe atuke scam kwa nka ni sa o ko boy apa so se